Erwadi midru bebi wa mabra boni mo na akami ni wa rabia Erwadi yamajomo midru bebi Erwadi abra bomo na wuru se minye ni daswa Erwadi yamajomo somebody pray.